mo ki gbogbo eyin omo Olorun mo ki gbogbo olugbo mi jake jado kakakiri agbalaye ni gbogbo bi ti e ba tin ni anfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu loni ojo Thursday oni ni ojo 17 number ti o se pin ojo 17 tumo si 17/09/2026 se gbogbo awon ojo ti o ba ti se pin mo ma fe fi gbe testimony eni kan ni woli iyola mo ti ko si be ni a se tun be ninu e ni aro yi a se bebe oluwa wa ni gbogbo eni to ba se si fe ti gbo e tun pade mi lori Facebook YouTube ati TikTok la aro yi Pastor Odekunle Epaphras Odekunle Epaphras na le ti ri mi wo ni TikTok YouTube ati Facebook gbogbo Sona Church mo ki ipo rire e n ba gbianju e lati attend the service la aro yi ore ti o ni tan le mo lai lai oluwa lo n fe se nu aye re e ma bo ni bi pepe o ati omode ati agba e ja wa kunle ja wa do bale ka dupe lowo ologu ajobo and e gbo mi isin taro yi iwasu mi lori afefe oniyo ni bo ma change nkan kan fun idi kan tabo mi enikan le change nkan be ni ma change nkan kan fun idi kan tabo mi Pastor Odekunle Epaphras woli yin ni o ti ijo Comfort Life Mission International ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite Wema Bank temi dire market gbagi titun ni ilu Ibadan eyin omo Olorun ki n to bo sori Facebook YouTube ati TikTok daddy e do bale nwaju e mummy e kunle e ma bo ni bi pepe enikan ni bo pepe mu bi kan nu le yin ibi to n do bale si to n kunle si yen oni won pe ni pepe e ja jo dupe lowo alagbada ina baba mi kiki oye ari ku yeri e ja mo yi ka otun ka mo yi ka osi ka mo gbe Olorun yi ga oba re

0: gbogbo le o o se mo ki gbe Jesu ma se mo dupe bi to tin mu mi bo mo da ogo pada fun Olorun titi aye ni mama yin o ogo ogo ogo ogo ogo fun Messiah gbogbo eyan mo Olorun nje o le dide nibi to wa
1: mi ma boya bo se ngbo mi nbe yen o le ki hallelujah yo kan hallelujah hallelujah yen yo mu itusile lowo gbogbo emi to nbenu e lo fi ke le kan soso o ditiki je ki awon mo le yan yo si ya. Are you ready? Jo mo woju eni to nbe legbe e kokko gbe owo yen sori bayi mi mo boyo le ke hallelujah nla Oluwa ni ko mi loju ese awon to nwoju Oluwa mesan okun ti won fi de ile omo ti omo fi le duo nibe ninu hallelujah yen ni atitu ninu awon mesan awon meta yo feel owo agbara won le subulu le won o laje angeli lo sise abe ni iseju kan ise abe temi mimo ko gba akoko so e se okan yin paya ninu hallelujah yi oluwa ni wo awon 13 ipele ti won ki de ninu iran oni ko mi bi won ba le ki hallelujah ohun olohun yo si ja yo wo igana yen oni nigba ti o ba fi di September 6 ni 2027 in to ni ki n so niyan bi Jesu ba fa bibo e seyin oni so fun won awon meta la yen won a ti ra moto meji

mo ki gbogbo eyin omo Olorun mo ki gbogbo olugbo mi jake jado kakakiri agbala aye ni gbogbo bi ti e ba tin ni anfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu ni kutukutu ni kutukutu loni ojo Thursday oni ni ojo 17 number ti o se pin ojo 17 tumo si 17/09/2026 se ri gbogbo awon ojo ti o ba ti se pin mo ma fe fi gbe testimony eni kan ni woli iyola mo ti ko si be ni a se to nbe ninu e ni aro yi a se bebe oluwa wa ni gbogbo eni to ba se si fe ti gbo e tun pade mi lori Facebook YouTube ati TikTok la aro yi pastor Dekunle Epaphras Odekunle Epaphras na le ti ri mi wo ni TikTok YouTube ati Facebook gbogbo Sona Church mo ki po ire e n ba gbianju e lati attend the service la aro yi ore ti o ni tan le mo lai lai oluwa lo n fe se nu aye re e ma bo ni bi pepe o ati omode ati